0: Tukfet suktari wa hatengi suhidu. Tai mana piu nak sahurang miu. Tukfet suktari wa hatengi ni. Uberu ni khimmiz rai wa hatang ni. Damakwa. Piu rai ni wala ungi ming baca. Ipakak tukari nyari sa piwiaga yuktuari wa suti. Ilangit di para sa unaksunik. Kauri-kauri iwa kituri. Uwaru ni nuksukusia kuti iga mitju. Dai maang makkumu tamau nga anu kewang na yang maang makkumu iya kagami. Aswila tayo kimingi naiwu. Dai kami kanu-kanu sigili mi naiwan. Nga situara mi nai kami aklo umilatu ina. Kanin nyo sa minlay kami ang matabunar ng ilakad yun eh. Kanin nyo sa minlay marakto. Sa'yo na kinmay ikayoktigit sa kalak si mga miyabot. Takok siya mo ito ni kunay mayong naksutik piwala ang mata. Ubaraw ni takiyo matawo ni aglo siyo ni kangata. Sa'yo man natyak taksulit. Ayok taro isu aking mga agwi ng natsi. Ayok taro ang tayo na igamit na rung ikaw di iyo. Tamak ko ni nga, kisutuin lang ni. Na ibalangin ni uwagot, kinmikakto di ko. Kawalas siya kagata. Kawalas siya aking kawalas na kawalas na ako di iyo na ako di iyo. Tayo man na wala ako po. Sabunayin mat, aklang mula ito inaksunin, pita kinaksigat niya. Tapang unay magpugilang at amiksyanong mga ulirakat niya. Panik at laro ilangin. Sakti ko sila tayo nakpagsulit. Uwasik tuwarang mula ay mayroon nila akong matakimbing. Sa'yo may pala akong mata.
1: Wow.
0: Ilangin ito kanaksaka kami. Isi maksura at yang ilang kakulupot suri, piwala akong miyo. Kukilakas mo na ilagalwak suri. Kangi iswanik kumo. Pitiak ng ilaw kasi umula akong miyo, tayo man. Kawi maliwala akong miyo, inipik ko singit. Asoktab na kitiyo, kita sumaliwala akong miyo. Tamak ko apik ko sa kilaw, tabut ulo miyo. Ato kong nilakati ko. Kimagsuridwa kituin ako lura sa video. Kimagsuridwa leta ang wito ko rin. Si kituro tamak kumain, ikalto sinukisani kayo kawdo rin. Kimagkulik sa ngilto. Kisutuin na rin. Si kituro tamak kumain, kayo kawdo rin kisani. Nuna ko kasi anong gawin Kaya may lok para ito. Kaya sumanili. Kaya manarok sa mga pilyo niya. Kaya magsuduwa lahat na ako yung manna. Ikakati yung mitokle. Kaya mayroon nagsama na sa kinaksuring yung manna. Piwalak, piwalak, urdumi. Kalunati ito, awal-tawal ang mata. Awal-tawal ang mata. Ikakangit yung kisakaktawal siya yung kinaru. Siyugtak pa ang kaong mga kinalo. Siyugtak pa ang kaong mga tamagkwa ko rin. Dito kasi yung kusyani. Akit sakta sa maluti. Kaya mula yung palang. Inulipak ko sa kanyang tango. Inulipak ko sa ngayon. Kamagsutok tao rin sa ikwa. Takuhan na pala akong miyugala. Iyan nga kamitiyak ituwala mo mata. Ukakawa maano tao. Wakat ang itakalam, kamagilatiyak ni Kuya Kalam. Kamitiyawalo walang matat. Piliwaktaw ni Kori sa magkwa. Kamitiyawalo na palaw. Palaw ng aming mata. Dahil may palaw matat. Dahil may palaw matat, kisutuin niyan. Akatiyak sa manasukuhi kisya ni kisutuin niyan. Iliipin yung nautingin sa magkwa, kamutingin ito. Kisutuin niyan, ang masukingin, akatiyak si manasukuhi kisya niyan. Tayo may palawat. Kukiyo siyo.

0: ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಗೋಡಿ ಆಸವಿ ಚಪ್ಪ ನಿಶ್ಚಿ ಅವ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ವಾಂಗಿ ಆಗುನಿ ಕ್ವಾಂಗ್ ಕ್ವಾಂಗ್ ಆಗುನಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಿಯೂರು ಶಿಕ್ಷಿಯಾನಿ ಪಿಲಾ ಕೊಕ್ಕು
1: Dana to sakai na kasiya pita awa ilulim miu dao yung ipatsa dana to sakai to sakai na kasiya to sakai na kasiya nga hai pibala yu kalamak tao si miyu kao yu sa alo tuk tunga si wache.
2: Ula kuta, CBC yu kao tata mi pibala yu. Obang kao si alo tuk. Dana nuna po migulo tiyo beo katalaw si miyu kito miyu ni matu ikan ito inakailik. Ani ko ego man jo khosi ma juta ko ma tu si kan ne ko ma ju ho be go sir bingani ta ko na min ta gala ko ma jang 2021 ma ta ju aula tuni amar el john d ta nang jo ko nga ula ti jing at ohala to ta mani 3.3 billion dollars ni ato lu ti ki na jo ni ta ko a ki ga gala ti sana lu ti ho be u ja kan ne bingani.
3: This includes the core infrastructure.
2: Tamako chuna tu ne sana jaw go xima jo ya khiga tawlutik ammalo attanang tu mi nuna bu mi matu xiluting ammalo taw ta ko ile ga jeng a khiga khalid u jaran ne bi ga jeng u xso alo khawtingin government of ku $25 million ne atom ne tu ano roi mo de ko makoti le ro taw jo mi paw tu mi te malu ta ko inu nut nam men ga jaw du don sibul te khiter mi to glick limited tim hudson ta na minister e ko makote le gane mo ja gane ne mo lo khala to te ma go pim ma re jo khiter mi no
3: that means cleaner electricity powering operations
2: sa lo man sa lu te ko makote amalo ta o so lu tu na tok tu ne atung luting te ma o ko ta tu mi luting ani ko e god ne reu tu ta mani 400,000 amo the 435,000 ounces gold ni pijo na tu aka go ta man hope bay ta na khiter mi oni to ni ginga nga ne khali ti chep amo the to na ta mai shi maga de 2030 matu ro na la renga nu ta khale maga u na lo na si

Pesi Greg Strachan hiri tila i si katu te i titere i one Prince of Wales Heritage Northern Heritage Center le i katan te sene kaku te kusu nara lakiti. Hinti khae kuye i titine ina kuyang tere pe nopale tere la. I kare ili kutai nopale i ku kongle ni we hachale sa i pe nopale ku tere la. Inta Strachan le ka titi tere si ayune i kani nopale i kai na se tere hu i katene he kaku te kuri i laun te hati. Inta titi kaku te chaga sri huri laun te tia pekare kaku chai pekare tinte sa gui ka tu le hati. Inta titi sri huri laun te ta titi tere si ayune i si na kine si kani na se te si tene he kaku te hati. Inta titi tere si tene ki tene ki ti tinke kani na ke te le te tena ke ta te si kulu kaku te hati. Inta titi tere si kani propane tanks kani yono kare huan wela kani kula ki inta te ne so hati. I kani na se te te titi tere si intiu si jo sumpa ke ko so ku ki intel so titi tere si ayuna i tene ki kani nopal i na ke te i si ko he ko kwele kani he ala ke ta te ne so ki te. I kani wo ko ke te ra inta titi tere si intiu di sa te ka chi wai. Wai o na ko kete ga kiti. Ko so tihtere nunu fut kute ko ga si tihtere si kwede kwe ga mine ko tia kiti gold mine i si i Hope Bay project kuri ti si dat ga chine ding lag ono only mille kanete ounce i si gold kanete te khaid te kanete gold ka ke li hati ha kiti. Kind of cool dite e mine kinity we got that 2030 quaid as okiti. In a kids and a quaid dite then a cake go hego kinte goes ayuna e see dite e in day e quakagua kuta nei quakagua katagasi e federal he territorial go got a quirik we go hego kinte. E wanita tailor kati e see ayuna gashin 2.5 billion. I kani he ala ke tate kare hitian te ga ke ti 2.5 billion sompa. In ta ti te Amor Al Jone dihiri ti si i Agnico Eagle Mines kwa president hi ni. In ta ti te si ku in te ko so ti te re kani i hopi e kani i kwe ka kwa ke ta wo ku in te. Enta iri yo kuin te ta ti tere si sompa ka si na ke on na ke lak ono o so na no melin sompa i kanet e i si territorial government he na ke kani na ki te a ki ti i ka si na taxes ta enta ti tere si a yunet in tu ku ta ti ni ton la on te kulu 2021 ka in te kulu ku te ne ke la ke ta ki ti i ane ko i go kuri ti si ka si 3 billion sompa kanehta nesu i ik ela kataga ko nesu na ku ki ikiti. I si indu i si i di kone i dek okola i kola wa o ki na. I go so dihtere si ayune i si ayune ik ela kataki di dihtere i kute federal kwa nek e kani kwa ala ita indi Tim Hudson hiri ti si ayune i tariti na. I si gachi na kia no so na imele in kanete si ni si ga wind project ki di i gola ke ala ke ta hati. In ta di tere si a yune pegare ne so ku te na ke nene goa ne so ki di i ala ke ta kani ga ne so ki di. Tu ta si kani mining ha se di te kuri yi le un te le ki di. In ta pegare suri kuniwa kwa na tsa ite kwa la ta ye ya ta kwa tene he kwa la sa ku i kwa he kwa la ku te ta ni sha kani kwa la denga pe ta la a ta si kani ayune pe ke kwa tsa ta kwa ki ti. I si i main ki ti si Cambridge base ni kwa la ta i si i wo i si ti tere i kwa la ye wo ku kinte.

Kunodri journey na pa chinalo. I don't stop believing hin you na pa chintung kani ang lung kandal na ko.